Ya, pacaro fatu le neyaso swafa maulunga le tatu wali faolo Yesu Kiriso le areto leola ya malo lava soifua malo ta wata faftai le tuol neyaso ole faso songa ile tulanga ya atamu ya maeva ya ole faso songa ya ole tauma faile e fao ole leanga tauma faile fao soso ina ia alu le faile leanga a uma leanga na rono winga wae ang salai a ole meol faso songa pie te vai atu ai e mana ia mai mai ua matango fiel vai ole tala le atu ispa iel vai a eva mai ua vai atu eva ua matango fiel la au le vai a ole la au wa umana yeile wa uman kukongi ele tua wa merka la le tua ya atamu ewa o la au umol fato ange tilua ayei kasi ya la au awangi lua pa ayei ya ekele nge ila au eka unga ayei mamangu ya ya ayalua ewa kukue kalango le la au nga au fasa ele tua mele langa ole fao sosonga ya oso mayal fao sosonga ele manao ina ia esa oloto makaulila ole mele ole angasala e yeile saisaitia e yeile polonga e yeile avenga ta wamo ya a ole etenofo le fato anga yetena ole fato anga olo tafeli swa susu malmedi olo yeile manuia olo yeile sa loto lo yeile file mu olo yeile chama wainga ai esta un ulo fofuanga satan satan ole makwa sifia e kaufa ososo ol mkoa sifio pepelo lela uoso mai fosa kangi yanga a wala man tong fiti mataulia ele ifalongo eva ele uta u mena falongo eva el fato nungale na mai ele tua ba mai ele tua ya atamu ola au umol fato anga etelu ai ai akwe lo po fe kuku eva alela u feta la ile tua ya atamu o atamu le feta la ai oso mai ele ya ngat oso ya eva mai emoi nga fai mai le tua aua e te lua ai ila au umu al fato anga. Mai wa ilfa au songole. Mai wa ilfa au songole a ngosoa ewa. Emoi fai mai le tua sakangi. Emoi fai mai le tua te lua. Kwa le anga le tua. Ya a fai fai ngi ila au manga. Ya ai le ai ai olua. Emoi la. Ya ole fa au so songana. Mana tua le na turo satanji. E faa I ila mai, a ewa aia ku ngei fōlinga, ma ewa aia ku I maka, a laua umanga fai lau fai poiponga. O lae ngofo mai lau, lau kaukonga le fale. A ngei wa ewa aia ku I maka, ma ewa aia ku le aule lei, ianga ke ia lea ua koe kafe elu fawa. A ke leilua. O lae ngofo mai lau kaukonga le fale. A kongu fo I ua kau overweight. Ia le falto, ele se falto si lo maku al falto oi. Nga ua kau ruo si au fanga. A nga ua ewa ewa ku le kingo miki ngalu male, male waste ngale ua ewa ku nga kau moku. Nga ke I lea ua wangi ngiva I fua oi. Langa ole fa so song I want to kick by you ye wayoki you die langa kalanga ku spaia mai awang e fa saying ka ko I kanga ka fa penga awa ole kai mi ke pa ye ye ye nga yoki le ai lo ata mo eva ele fa mai onga pa wole la lo fa la e ai ala fe wa a woti le nga langa ole fa so song e manao ele ole up le ole wingo a e fa kaung el ku spaia el mele ngole oti Ele fa ape o le tai, o le oti o lo na winga o le separation, wa te tea le anganga o le tangata, male tino. O lo na winga la mele o le faasosonga. Ina ua pa ul tangata le faasosonga. Lae emo mata. A wa lu ese le anganga o le atua. O le to yei le anganga o le atua. O oti le maftanga a le tangata ma le atua. Belale Samoa, ia e mataala ile natura o satani. Ole natura I ole ngata ole tau faa ososo. Mae faata mele aulelei, faata mele matango fie, faata mele tu inanau. Ae ke faya lor ko inga ngaunga, ke loe. Ele a kose mingu ke ae ingo ingo. Ae va ia kunga, ua makua ngae alulea, a ua makua kuliloa o ele angasala. Ngae alula ia, a ua makua le aiso file mu. E kere pepelo fua ma, le ai, le se mea kupu. A la wa ewa ia tunga, wa fole o maka. Wa ewa ia tunga, wa fa le tonu aise alanga ngai down, ngai aki o ele angasala. Wa ole fainga na le angasala ia, aki a o ese ilonga, wa efa umakua ki ngā hinga. Melea, Samoa,
o le faa ososonga o le mafu anga na faye ye le tua I tatou ina ye tatou faa longo ma maua so na vi inga a le mafu anga isa wai satani e faa ososo ina ye e pa uli anga sala ma ye awane e maua so file mu a ye e ola le polonga e ola le tinga ina ma le mafatia ya o le mafu anga na e a layona a maile faa ososonga satani pe on tatou wa aie le mafutanga matango fia ele atua mal tangata na ye faya ele fato anga matango fia ele fato anga wa faa manu yanga le atua a wale se le sele tangata e faa manu yanga wakuli ese ma fato anga I etena ona wa talia ele tangata ele faa sosonga a wale te tee atu ele faa sosonga tuli ese satani ona alu ese ele oia tu maupe oile li e faa manu yele atua ya te oile ne yasu Samoa Swafo Yesu. Amen. Amen.

0: ule oe ai foi mai fuo fuo ngale tawia oe
1: a e fie lope ono lo fie lo fale lolunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o upenga ta failangi si akilo to atu si pele ono a fie ngu fie lo mau tai lolunga talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafati munga fa ama mama tewo tu ama ota tatou te leipulea le tau ae mafai ona tatou sauni mo fesuia iga o uiga o le tau o lou saoga lē mu I taimi o loʻologa mamafa o loʻo iou lava lima
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
0: Ole wa sfun tasi video chou chenele chulai cholu fa talva chwailu telenga ya awi mutangi ya loto tulia. Ya malana fole askuli mi vole di vai ngola wuli malo nga ngwe malo le fiyo le fiva. Ole asofa now ole atoli ya luka. Luka. Madugi chelele wa sofa na wile so Iba wani si chau sanga se chele fa pene Yolo fa angana mayo matua Mau Mana yo chay Iba befo ila chau ainga a toa lava I mangele Iba mi se ia lou tina Ia fale tonu wa talia oa Ia luka fa mai iyo e umaloa ave o e kai o I fele fortuna E Fai yaisinga wa alio le tina Ia Pasano ale lunch, wailo, ae, awa ke pole. O ngā awa ka penga yeina I o mātua fo, o no, o e, isi lo tamariri. Ah, Luka, happy birthday.

No apabila na avea ia re pare mia tui ra epa re whamsinonga o nao whamtananga sa whaia re social media tua ia re pare mia maisi minister re whaunga sa se o tu pele malo. Na whatunui na ia re whamsinonga tui ra epa tau pia re toi whaia ni whamtananga whapea pei tai uta awele ripoti sa toi lo te alamata upule se whaia inga matu stala ile a sona nafi. Ora famtalanga tu da epa pe ona liputia sa fa inolo na manatu I mata upu wa mai ona liputia ele au fa sala lau tala yer video sa mo mo nei fo yaso manu yetele fa ungor va yaso fa soi foia

0: Ea le nā leo soe sa wia. Nga o le whaamanu leo te nofo nofo ba umalo utau au e te mapu iai. Whatalofa male ngā ngā whaaloalo. Malo le soe fua munu ia. Le rangi mā tafi fua I le whaafoga tā pua I mai a Samoa I tā whaifi o le raro rangi. Ia leo o tātou tū vai. I le tea o le hitu lai whai minute sfulmale lima. Ya a olona aso sfulmale whale nei o le masino au kuso. Lua afe lua sfulmale ono. Whapopoga fo I o le tātou pola kalame masani. Mai le aso ngafua sa io o le aso faleile. Ina ua tu taula fo I tiu te mawhaiva sa ngā pati ai le atunu u. Ia male ngā ngai fo whaiva male I hata o sa vea. Ia mala u mā lo whaalarangia e pei o le masani ai. Le fionga. Ile li sa tini tumunu vao siki asiu te omotavu niwae wa tele suwa for sa tini ale utifato talipo wa fea faifuai ya manu ya mavea masa tini sini ipo se detective voi wani yo ole merna voi su evalei malu watu su etato po atato mele voi mo mwa su eze umanu Ya, fa talofa la, ma fa tulofo I le taf tolu o le tato vandu nofo. Le vata puia ma le vata gato sa moa. Yona tulanga fa lupe. Pa ia ma mamalu fa le malo, pa ia fo I ma mamalu fa le anganuu. Ya, a ia ma walunga se vi inga e si iana au auna pa ia. I fata faita ulanga e fia, le hainga sana I na ite ai malama. Ya, masuluia sa moa I le mori mau le tongiola. Na faya le tatu wali faola Yesu Kiriso. Afi atu imbao tabalawa, tabam tina matua, talofa lava. Talofo le titalo, baloo le fatno no manuwa. Ya awa faivo alu matamafana wa sambo, ele ngata le tola vahinga. Ya awa fasa fua foi, la uto utatalo mamana tua atu waili dey, au fainga ruenga, ya unei, ya apea se umbandu, apea foi le li satini. Ia mara wali ie mama iso te ofo le ka kalo le kungu ori I mo mo o dia tia la ko wai mo kwa mai peise vai lele vai iso umano ma si il maternity leave yo I miro mo ia vata lo fali I la ufionga le li malu le malo la lo le sui fumunu ia after the tour ta tue fendua tfo ile lo na anga le le
1: Mano, se fumo, né? É, lá o filme sabia, pô, lá se foi ligado, até quando leitou lá o fief. E a filha foi chamou, tá, tô, tru. E a nem fief. Tudo o leu, o mono é... Fata, a lofa, tá, tô, tru. E a lá, tá, sei, no ano, sá.
0: Tá aí.
1: E a mera verso.
0: E a... Sá, o malanga, ele... Fai, um, o lama, e a sua. As tofi, as ferreira, as tornai. E a malanga, mai, ele, tá, é a olhar, são a fua. E ole tau malu luna I karestene. Ole aio keriso. Ya pole aifo yo fato anga ma funga la au mata ngofi.
1: Mafui evo.
0: Mafui evo. E mele ituna sa muavo. Ole itu yol tatu itu malu. Le kamo mafui. E yo matiti atalang. Ya te vav aie. E to ole aiso ilunga. Ole muti avo ilea malunga funga la au ma. Ya ae. E malu lutele le. Ya umai afo ile na fa la vela e umai la ilunga nei ile songa fua fa longa tu le so lua ai ya ingulo mal vai ole ole na no kere ya luma se vai ole ole ile lo
1: what's up what's up ole luma se vai
0: ya
1: ai fa fa velo so fa si piso le so nei o no le vai so nei ya na o le tō lua mau, le funtato fila e la son na fima yeah, so ya yeah. Loni ya o le tō tele la vei o le mato wa fu I pito la au le nfing mananga tu Wellington le vei aso ato mo nisi fu funtanga sa fina ya bisi le vei aso nei tele nisi fu afita au li sa fina I mal tato tunu ya vei fu ne yama no e fafila tu e tato av bas o lau ka malu upu et bas yo mato fila e manisa tamali o le tunu faftai ni ngalwenga mai e faftai fu ili taimi fu itato tu tal tal no ai if after if we mo la wo na wa le sile va nga e de ne fo iva yeso ko fa ma ku nga lo ka lo fa tele le atu no o ye la to lo fa fo ine bas
0: yo
1: oh let's go get no feel so eating yo
0: le me sa on
1: yo ai ta ti tiro tilo fo I la fo nga fo ya me ni si ta to abe bas ye ma lo no sa ma lo la ba le fa to to ya ma lo fo mo nga ina ne vai yeso al vai yeso la vai ya e vai yeso fa fita u vai yeso fa manu ya ya mesi la fo ol ta
0: mali
1: sa wor swing or ka
0: na sui fo ia a biore au solitu la fo dangol me fa pena ah mo tu o tele tau sanga ta tal no
1: ali
0: e sui al tau So if you are young at Natural Solid to Lafon, a to laugh, you're soling at to Lafon if I the winter. Our voila the summer, a toying a soling at to Lafon,
1: a killing,
0: a fakiling. Ovoil pa uomolaola, a umor to Ulola, Ovoil tatupola.
1: You're so easy, right?
0: Eso are eso tu la fongo ah eso es mamá y me si me va pena ah ya lo fa ya o la son naf sa o mo voy le ava no amarte mo fie mal la la o te fatal ngoi fatal no ina inicio o li ital vol o la vosenga fo le police course ile MSL
1: ya
0: Le lei ale au li ile, tala no, fo ima tu tōtō hui lava, o le tama o ngalonai, o lalo le ngō Lisieli. Ya Lisieli o Ricky Fido, ya Matt Fido, ia le nā, o na uri ila nā sa mātū tōna. No fisili, nā le tūlanga le wō, FM le wō tonu le system, o le police recruitment.
1: Ya, o le vāenga pito sili le un tāua, o e mana tūa. E tonu lava vāenga po o a onga fu I pre-police courses. Leo lo ngā nui whaatasi manumitanga nui ngā leo leo. E le te wanga na o Aotearoa I Māngele. I le mese aule I Manukaupio na e Tanoa. I e whapefuila le uniteki o I Mount Albert. E leo tāpunia I le avanoa. Ile mamalo le atunu o la lava e apalai lava la taui. Ae mana miso so son. O le tāuolo vai ngale. O ngale kaimie ke ye itonu lo fa'ala po patongani ma o ngane. Ea saulolo su hafa ya mato ya o ma mato fo ipitola. Te le nan mato ngalo nga so son. Fo ile le mo la tau. A o tutonu o le tatu proses le vea mani. Mita mita e mita ngalo ngalo lo. O le vai aso fo ilani. E se fulu la toiva, toiva ila toa alu mafana wala tuni ila utele la vio nishina.
0: Nani?
1: Leana fagu my Wellington. Leana faya le fafilo inga itono le tu malo. Ya makuolo avele o imangene le town center imangene. Ule ava noa lea e kwa kuika meki o e tilo tilo, tala noa, feilo imana tuni ula utele. Po hanisi o vai ngai fa le le ia ilinga lunga ola wana ngam changa lunga ia mase vai fo le tunu inisi o alo o le tunu o le ole a o atu tau tu o le tunu lo te e mori fo le fafta ile tunu o no le te mi sa fa avano I ne tar tar no ai o vai mo ia no fa e ile upu fo le le ia e fa ia si papa o le silfio ile tunu inisi o vai ngam changa lunga e mana mi ai la le lango lango le tunu Ya tam pai fu lele lo la to sa ho lele to tu wa ile to nu a wa ile ma ko kilo kilo e mo ile wa umale lo su to sang a va ya so ya na onga e tele la fu se na lue nga lango lango ti to una be ya fa na
0: on continuous support
1: a ile nga ta mo ile to mo le tuol si le vang fo o le vang o le bon ta to ti ti lo ya e ya I le manatu ai fa ho umale ko me kikiria Tulo, la folo ir ke no le vengo. Se si aki fuar ba inga le kako kuwa ile kau kebis ile ton fair ma inga. Ole si le ba inga lo chile na pa uwa ya no ma fa na u tuton no ba inga fa isu ngam tanga ngam lo Uwa sasi mo u fa ya si pressure ke di
0: an.
1: Ma yo a inga. Si aki kava le ba inga le ama ya ol matu fo tuanga matu am a inga. Avela tau lango lango ya lo fa ka kia pe ya I ya ba inga ole tula fundo ngam tanga Ma ba nga ilete ta wuna sopo iya ya lumu fana Iti tunu lovi ya mtanga
0: Wadi ya ba wana nafino overseedia ya Ya chali ye no mrawuli ya vatu Eise taya ya umata ngofi ya mse lao lao Faea ya ina yu ulua ya manatuwa lele Eile taimi fa ile lua fata uto Ma ule fata uto nga fo Ibi ule vio sali malu ule malu Ya ele iso utama Ele iso utina Ele iso usu Muso wa inga Mitangata lava Otofu sa uta inga Ava fea la Ava peleti sa Fa yole fa ilo To ninga leo leo Ae wa Fafu se I ona Ona itali tama Lo utama Ele a inga Ae fa olima Ele utina Lale me tauna fai Femme tala la lui femme. Ya. Eu sta tu la vol. Comme on colo.
1: Ya mon tuole, on faut tuanga la vie le ami, on parle mais je fais le tel. Ah et tu tonu pour vanga ngai ka, a tu push faule. Il en fait un concours le colo comme.
0: Hmm.
1: Billy tanga le vanga le conflict of interest.
0: Ya.
1: Tele yo le fa le le no yo no. Ah fia il a tu. Billy tanga le vanga le. Wow, vanga ya. Ah, udah video yang ini kangen dengan dia tu. Ayah Marco yang kolom kuat kau ingat mak mau buat sesuatu. Mau sesi ni dia. Ofir aja.
0: Abang beri ngofir ngofir makan makan.
1: Kita ulah. Lelang ulang wa matu wa ma ainga. Ia lom fana ule ngofir ima ima.
0: Boleh pui pui ngala dia. Saja jele boleh vali. Ah. Awak fikir tadi setabu itu cina seli iona tu itu la ya tumba. Em final tu itu tahu fima bau.
1: Yes.
0: Aina tesis la via lele. Ia lo sebut tahu buat tahu na ia tahu aveina. Mavidi lor mutangal wengal.
1: Wengal wengal na itu fanya ia. Bilim tangal wengal. Do fam tal ilma ina utupu. Lo melom tangal wengal. Fanya la tu ia sesu wengal. Mutafak.
0: Lua wengal tahu la wengal tahu itu la follow. Lena tahu lo ia la sudna fi. Le ngata la ile fapa ia ina o tawale te tele ne yo van se vela wa ia ia ila to we fayole nga ruengo le patrol ia po Pacific Wardens o au lao le tikta yo le Pacific Warden ale Fawu
1: Wardens
0: yo ila le tumalo le le tulangi sifo ia amata tu idai Avondale Kelston New Lynn ia na ye fole le vanga wa Jackery la to ia ya tu fa longo tu fo le wo ye le si va nga tere tu ya eta wo tele le nga ya tu mene le nga on matanga lo nga le le eto ititi eto nga nga ai o ta to wi eto to no lo ta to la vai tu malo o ta to ne ye fa ye nga lo nga pui pui ma le so son ya tu nga lo nga le le and our presence there means a lot to the police and our community for you wa e lo le le ya o tātou lawa e o na ia mea tō tino ia I tonu.
1: Mari.
0: Ele aifo intangata e o mai whaleanga. O tātou wafana, o tātou watupula. Ai mai la I tō ina mātua. E o solo le whālo alwa pesari. O kau ke whese me I orwa lo kamara le kumai o le mera.
1: E se le tā ua o le vāinga lea o le sāo o tātou Pacific Warrants. E se ia taila iai I se whaamatalanga whaafengofi.
0: Nali.
1: O I lātou leo lo whaalu lo lātou taime le tutongia. If you saw Swanny Latin Lotin, or Lavaya left to Angel Totili. Wow. A more you look a common gangadman, I uting a lue more lautili.
0: Man, you know.
1: O Tato Pacific Warrants. O to Lowling and a laughing line, or for Fongay or Matangadwing Alolio. So Lavasivine. A siliac. Who start you be on a tower?
0: Yeah.
1: A lazy telavore tangata matua, a little silolio. My little lolly.
0: Man, you know.
1: Yeah. Olo Pumoni Lavalaya. Ele ma fayem tanga lunga lelo on fayem lunga to tsasi na o ilato e au no ma le atun o lautel e fain ka ye leske mi on so so o le vale
0: ya
1: le kep le le vale le o mam tanga lunga o i male male lautel pa se fe
0: community
1: o le wala papa ne
0: ya
1: ta ta la ye va no o te fa fitai on ya te tal tonu fo i wa fai sile vota tu nga lu fa tsasi pa se fe community sa ta tu fi na wa
0: mali lo
1: on kavani
0: yeah money
1: on your wallet fa nga ina na yuta tu tanga ta wale ko mu fitting sing
0: money
1: yo na file na ta la ya ta wale o le si fo I ba nga ta wala son na o fe lo if man si fo la tu ma Hamilton
0: na li lo
1: le wala amata la tu fo I woren si Hamilton ya e o fo I Wellington le no mai Olo no wing, olo fa tu pula ia le
0: fa tu mera ma. Ia man offshore.
1: No shore. Olo fa tu anga vui lai matua. Matua. A fai o yeni o tau walo e fia o mai tonu mtanga le ngale le o ila ea.
0: Anga ia ia. Fai ele o tau sao le le.
1: Wa a ma fai ona e tala noa ma fo ia fa fita auli e au noa ma se fa o ngai no se au pinga po si si vai ngai la tunu lau tene. O ila ilo e le skambi kikia. Leo leo lao lea.
0: Yeah.
1: Olo ba lao wina lea. Pele a ila.
0: Yeah. Aile ngata fo ila ila na. Ole masani ili tala noa ita ngata matutuwa ole itu manu. Ya. Peo ina. Bridge aile kaple. Ile vao leo leo. Bale community. Ya mai. Awane mena tu. Ina owa fataulo. Fale I otara. Ya. Ole tele yo tamaiti yo mai. Ye fai me o be, ye fai le vandalism, ma me o graffiti, ma me vapena.
1: Ma di Bali, ka lepe.
0: Na oi lo Elysias. O mo walo mo lisi kama kiki la lae, lae fa spray ako le me. Ah, kango lo pue. Ah, a spray ako ar kingo le. Wa kwa vide lo ma leo leo. Na olo ole, ole shopping center. Na matu tala noai la ye mana isi to ina. E yai male to ina motulo na au vatua. Ya ngalo ya te aule ngolo to ina alu maoli. Ya na alua ya ila ile mbawa imena isi to ina sa matu masa. No fatu wai. Le mele tupu ule tato utu malo. Omale Otara Town Center. Ele ya ngisi ufaya. O kako fanga u mo kako bulanga sa le fa tu lo ola mo tato mu mo pele mo fa le kako kango ava vo le le ya te va va ila ya wo watu ne te mo ti vi vi la vi ni vai yo ku mo spray yo ku mo la sa fa mo lo ka mai o ole me la no tu ya le ati ti lo to ina ola to fa na o to le to mo ti mo to yo o va pe ma te il tu pu O tanga ole maftanga to ina yo sa fa imai ole o mai le le o yele ya pe o ina na fa to pumbe ai le fa to la ia le
1: yo
0: le Pacific Water na Otara la to ya ya me ino i tai ya la to lo fo i fa imale male Pacific Water na ale fa
1: ole o pumoni ta o le sa o le to
0: ndia na
1: e se ta wa me se la va i Pacific ole ole Pacific Water se la va i po le va nga le ta to nga le va tsi o ita longa fo i peole moana
0: yeah.
1: Le wa ave
0: e se to sa mo ole ta longa tonga o
1: Ya yeah, masa mia ma be for ne even no eh but you find my room for after you tattoo e tamani for let you know tamamti na ma tu am se for tell about my la to lo tattoo Otara Warrens Fire Warrens
0: ya ma ngele samot ya ya
1: what for my room tier 2 ya ma waist ah is it tell lo tattoo but you find my room pa wa lo for tu ngan tangan lo ngan lo ba ya lo song ne mo
0: for my room
1: only only sina va ga ta wo sa tu pun ni
0: Ya se va vaila pe atala tala te isi tua. Awa na ta wala mai le Pacific Warden. Ya le se leni leno o apala yai fa yai ya. Ya le se ne atanga te to toro sful limo le matu tu malo. Era ngo vuli se uri fa mso lo feme ngo adu ri ri asi. E
1: ka vo vuli asi.
0: E ka vo asi ya no asi fa ta mari ya pa mu fa tu la vale. E le nis o ta mari ya na ngata ile. Ile mtanga lwenga leo leo pe ol sunga ya fatsa au mua na usulu uma ya ya lena ama ya ile sele ni faya
1: ita uwa vano ya awa ita uwa tato le sini ololo fanga solo tato le sini ita uwa lo vala au mai akele au kupe marue kongi lo ulo isi ay mo ila to ulo kamfai sifin sele ni wafo ni sufu mani lava fuli faso Lolo ye tato wa unga yale na license le fatino ina le baye sofo aso lulu stofis farili le baye sofo ele ma fayongo wa bielo suafa pe a fayfa kwa eka ungo bielo suafa ile aso duwa ola aso duwa leo emana o miele emelo suafa a mata tunei ya ai kipi moko ka ko ka ya ola sun fo pe mon male tio mo tva u male nga marka ko mo mo le a onga de baye sofo a fayla ye ni shela tunu mo mo le abono o se lengi la me en maro fayfuwa
0: So far, I've told you that's enough. Is that to feel like you're in my eyes? So for a law to sang on my with us, our Filipina, so my Filipina, yeah, more from 11 noam. Well, if I told you, we know, feel like the deputy or associate minister of police, honorable Casey Costello, yeah, Fatas, Malay, Malaswe Comsina, there's a tattoo, yeah. I've told you, love, I'll hang on my Malaysia. I've taken for a matang at Wenga, Malamin style, Omantaputa to Motul Pacifica. Then I'm a yale, Tassin Miliona. Fund our toa, yea, Pacific Wardens are to Kamaki, Tamaki Makaura, Molisi Fatosa.
1: I see, she let. Oh, here to see the fear, Pilas one enough. Len tatu filo ifa manisha tamari yole tunu ile tofa tele yai yai tele ifa pefo yeso alo
0: ya male fiongo ya tofilau
1: tofilau
0: tevaster
1: Ia mba pela fio ngā te whafnai manisio la tunu sei. O ia ke si la fia e le au whaio leo leo mawurulunga le nei manisio le malo le amana ia te leo lea.
0: Ma di lau o le vahinga.
1: E se le tau a amana ia lau o nanga Pacific Orleans o lo lato sao i tutonu lava ia au kilani lava ia me se e nisi vahinga o nisi la. Ka hoka le musi se linki.
0: Io, sara volanda ia le ilo tau te le vahinga le nawa. O le tō tēle o le mātou wōden. Ia, o tangata mātua, nā I tō ina mā nai. Ia, ai whālango lango mai I le meo te hangai o te aistupe, mā Samoa. Ia, o tāu whāfo fōlātu, ia I rima, o mērea na mōwa mai. Ia, lea ia sisi whāpia mai awa ai e sawhi.
1: O le rima ara alos furu le. Ia, e mālo, mālo whāngu ne vai aso, e whāftai fōi le atunu o... o lo bala mai ni si o mata o pe fi mal mal mai e fa tai fo ile tunu o no le tali fo o le tele o ta to a por kala me fo to ngale tunu ya wa na balu sa ngale bu e se ni ta o mai ngale o le pu moni sa ve mal va fo ngale tunu o fa isi tele o fa fi ta o lo tu pu te mini ne ma lo pu moni o lo a fi e to tele o ta tu tunu ne lo bala fo ba ya se fa tai le tunu o lo bala mai
0: Willie Fanning, yeah, all along or two, the young in a year. Pastor
1: Richard,
0: out of all our faculty. A Kanga Medici van, a Paka Oiman Rosco,
1: E longi vengia leo leo. Le iu o tawale fa o ngā e le tunu. Tato Pacific Orleans. O le tawa la na fo lele le usi la fia e tato a whara po putonga maftanga ni. O lo o iai tawale.
0: E fa o ngā. Awa o la fa O le taimina deployed fa luai matou. I le atau sanga mle atau sanga. O le Pacific Festival.
1: Ya.
0: O le malea fo male Falling at my chaonga.
1: Polyfista.
0: Polyfist. Ia, e su e mea te ngata I alona awala. A lea la o maua I a lea vandoa. Whao ngā ni tawa lo te vatu bei tai luas fulu na fōi tūra. A lau
1: vālo ngā soa. Hau ka vale fōua.
0: O le kau fōm. So alo. Mai so alo e fi alo maa si au ka vale.
1: Men alo maa.
0: A venga povi I oil. I oil I sa mong. Au fōk city.
1: E oa.
0: E oa. A lau vāk ngā soa. Ai alu fōi. O le aikia le tauna e. E fai e leo leo ma. Fai fōi o tau I o tangata leo leo. O li imfai pū leo leo. O leo tau tū mā leo. Pa lo tau au manga. Ia ma fai e leo se tā vale mfai. O kou ase si a kua. Ia li si.
1: Se e lengir pro gek.
0: Ia. Ar fono ka vai. Ia. Ia. Ma lola.
1: O le vai aso neu o fai si te leo tātou. Fafita uli le pe o le vaenga le o le. O soli ngā tū la fōne I lunga lawa I o la au pala. Le sā te le nisi o I la tūn tā film tā ngā lua ngā leo leo ona ona ole sono sawa sawa. Mm. Mm. Mm. Na lua. Na ue soli ngā tū la fōno ai le fie tūtū ngā tā ngā lua ngā leo leo. Ia ole si fōi kaka o te le na na lua tēm ngā tā ngā lua ngā leo leo. Kwa le mama lama I tū la fōno. O ke le o malama lama. Po ole me ole le malama. Po ole le kia. Ai na koi vala au mai le fa mon mon le sala wa wa ya wole a lo kiki e ser fa mata langa fa mata la mai le sala au kiki ro ku ngar kemin fa ku e ser ma fa la fa ku de wole tele no sa mai ola fa tu ngale tu nu kala go sa o man me ngale ta ku a fa ye te lo wo e se se tele no mai a tu fa tu ngale fo le le a wa
0: le ta
1: una fa ma man tu sa me ma fa fo ngale tu nu wo ye sala Wa yei ava noa I tuku ni tanga luenga leo leo. E whaale lei a inisio vahenga. Ona toia, hawe isi a I leo le salale na. O sala na yele ma fayim jangal wengan mai le man na om jangal wengan we fa ike o gele fi ko ko se bango ike mo mo or ta to sala lo walu ta to muli mu mu mal muli lan muli tolu o lua o le sala o lo le kur ka ko sign for the stop sign ai se ha e yele popole nga yake o le soifu ma ma o le atunu pe an fa pele ber ka ber ke mi le kristo ye o le shivainga o no fo alfa na mfuspa
0: yeah
1: Ele ai la se kei. O kia ba ku wele sana mo fa pea. O la ba ku le ba ngole I ke ke anu I kei. A su yel fa ingor fuspa. Le hai. Ma ua o el kei mininga a vako ya la usala. La yama sisia. Sisia vano. O nisi ne yo sala. E ma fai o na vato el mtanga lunga. Le ava noko ya te oi. Fa leia. Le ise wano na fitness al tato ta vale. Le ise le stala. O na vato le ya te oi le lusumal balu aso. Po le limas fulu ono aso fo. If I only lay a vying, finally were on a finish, finally stall. Our mile sala. Can't swell ya. In Tangan when I live. O lazy sala, or who fell what ye lay so lay sin. On a bakulor sala yet, or if I sigh in it to fell what ye, my fatal no mile infinite to fell what ye in one tat all. A vacuumal sala for little pay fasten. I kuakula fame. Ola vacuumalima sumaluna sol. Esa ilia ilu laisingi. Ole keimia emo ilu laisingi. Ona e saulea malkopio laisingi ma. Lafo ila loi Wellingtoni. Malausala.
0: Kansala.
1: Ole ala yei vahe ngaya. Tu watu ili hava noa. Ina ia tau ma faile maa loo. Man tanga lue ngane leo. Faini sui ngane le ina yao. Ina tato tunu. A ole kelo isi sala. Ia ila.
0: Ile usi sui ngā tupele leo. Mele fai.
1: Ile usi sui ngā tupele.
0: It is a fundraising. It is
1: fundraising. I want to do fundraising. Pe a far pui pui la tu tangata. Makalo kan tanga lo ngalo tulo wale le ngana fa fengo fi. Ono te tiro tiro le yai. Mo uto to manatu. O fi ni mo mo. Ai se a pole ale mafu anga. Wo o ile tangata lo ainga ile fa masino. Pa war ka fengo fi. O soli tu la fa.
0: Ma fa maunia fo.
1: Ma fa maunia. Ah. O ai ni te le no uta le no ai mo fa tu ai le tu no. A faye ke si la fio wa se se le fatino ino nga luenga. Ale matanga luenga leo leo. Ele ai se fa mauni nga finga. Ai awe ke si la fio ola ye le fa mauni nga finga wa. Kwa emana tua. E yai va e nga ele le ye le fatino ino o nga luenga matanga luenga leo leo. Ele te ime sasi ai. Ai ole va e nga pito isilio na ta hua. Ma langa o oi le fare pui pui. Wa iai le fa mauni nga mau mau tutu. Wa umo ono fina wina I tonu lea. O le fa mtsinonga. Wa iai le sala. Wa iai le afunga. Le sori ngatu lafono. Le wale ngafu. E le mafai leanga e kuwa ia mtanga lue nga leo leo.
0: Na diya nama.
1: O wa wala no o I ono. O kanga kalea nga. Na faya sori ngatu lafono. E pa wale ala fautuanga ilea telu. Au mai se ama no tātou te tō tātara noa ai. A kōngu alu pēku li lō whasana.
0: Yeah.
1: Ai e fōi mai. O isi sui ngā mōi. Mana tua, e hei fōi vāe ngā te tāra noa ai li lō ia. A whai wā mai e kuri lō whasana. Mana tua, e ma whai e lō yunga whinga winga pēku uli me le vāe tu lō whasunga yeah. Le wati le vāe. Pe whai se community service. Te le yo
0: whai pape. Nādi yo
1: rai. Ia au te vāi fu le lel ke lor kei mi. Ua whai mai o leo leo ma fua rai. Mana tu anunga luenga mtanga luenga leo leo.
0: Mō lia.
1: Wha maru sira tu la fono. A whai wei si su soli ina mō lia la tau fa mtinonga. Pe a whai se tu la fono yo no ol fa mtinonga. Ka kia loi li mole.
0: Fa mtinonga.
1: Ol fa mtinonga la tau te whai la whai. E whi nau la mtanga luenga leo leo. O tūne e tau nsisi le letu no. Ola ako ule fie fie ne ise si olo wa inga le oloka ai fafei la to olo wa fie.
0: Yeah, victims.
1: Yeah, fafei la to le sa fie le soli ngatu la fono. O I tato te tila tilo ai wa manatua. Nga luenga la vayam ta nga luenga leo leo. Faya nga luenga umai na ia pui pui ya ila to wa fie. Faya nisio nga luenga so sonia ila to
2: sa fa tu puina le fa fita o le ma fa na fi
0: na ni
2: ni i se mai nga su i le si le vai nga te talu sang o te fa tu ina le tino a ho o ngi se mo dia tala no i la lo i tala no i le i i la to o le wa te fa mta be ma fa ona a ve la mta o pu le vai nga le ta o le te pa o ranga ti pi
0: ya ya
2: o le si le a wa la e se mai fa mi sino e so ala pu le mta e ma tu ola o mta upu na e tele lava mo ila to o sa faia ye so nga tu la fono e uno masina pe ila lo for fa sala nga for pui pui pe a fa maonia a ye fo is so nga kula fono o ba ko le ngo masina pe a avela wa avela to sa ta u yo nga nga
0: a wa to fa mana tu o to e mana tu wa ine a ile telo to sanga sa nga we ile tanga lwenga o mta puta u tu moto le Pacific Cup le Ministry of Pacific Affairs ai sama to loi la mas tasi o sea le kalesi me tis te loi te mal mal mal ya wherever kilifi hey muli
2: yeah
0: e la te tasi le masino na mao i perim remo pe te tasi na mao i Mount Eden o fo i la loi Hamilton ona talando la ia le fo le pe faise mata upu fa le nganga po se me fa pena walto inor se ale kalisi me tis alf sin mo mo ana kilis kilifi e muli my reverend kilif okay fellas why are you here lar me wo to o mai ai ya ese ese mata la tanga tena fayun yo mai solo tu la fono mo le han wa fa solo yo no va pe tu lo mai okay that's enough oh that's it down you know why you are here you are all been caught it means that we're not been caught yet yeah well what to my lo le na tai tai le kare siama mustasi za matunga luva tasioni fa tuo le mtanga luen ai le mo fa na ngalo le fo tama lol tamai le fa lo halo mo ye tonga le toina
2: e ta ua le ngalo no lo fo ye pela e sunga ni fa fa feri fa ye fo lo fe tono o por kala meia o wal something fo le to ti mata le pinga
0: rehabilitation
2: na ona toy fa manino le tu ni se vai me se vem fa funga ne fia fi e ne fa pe ke sol kula fungo lo a se sol tu la fondo vo de le o se sol tu la fondo ma tu ya lo kalo o le tele yo vai me tilo tilo ye le fa msino ngom tanga lo ngale lo ni se sol nga tu la fondo fa tilo ina a fa ye o sol sol kula fungo sa ile sol tu la fondo sa wa e mingo du ngor kambo lu ngo fo le fa la fa sa ina po fa se tanga ta o le fa o lima fo le matu ya ke le le avango e fa pui pui sa wala peita ian e ia fo i vai nga fina wina e lima te mai do ka mo fa nga ia fa ki kia pe ia si si vai nga ia e o le manatu le tunu e mau a roa o fa pe o fa o lima i si si ki nga nga le fa o lima a matu ya a wile pulling lo ka sa o fa pui pui le
0: E ia vanoa, fina wina hei tō la whanoma.
2: Lona winga o lau whamitalanga, ia whatau o le whaunga ina o lau wai ati tau lini. E ola fwoi tono mtanga luenga leo leo. Pe loka o mtanga luenga leo leo, wai ai la wai ati tau iti tau, na whaita wina atu mtanga luenga leo leo. Ito tongo na ai ati tau ema ninoa. Ke le yo le avangua me whaina e whai inisio vai atala noa ili loo ia o noa masistongi, ele kung faisa fam kalanga peha ile mana o fam talanga te fai e unu fao nga aina le
0: yakiwa ya
2: diyo tele yala pa e ngai te unu sin fie le tinu ya ina yala vata pina peha oina tupunisi o suri ngatu la fono mo ila to ulo o afia e fam manu lu la tinu ele fa pea e avero si sholo a inga e waluka o yo si sho o le sa fa tupuina le suri ngatu la fono si sho wa o lo wa inga Ave loka e kai au, e kilo kilo ai o ili shopping center a sabad vali. E le ufa apiele na ele ye singa lwenga ufaya. O la uma mfaina tatala ma ila hata unu.
0: Yeah, on bail.
2: On bail. No fo vaba aya. O ila, le olo to, te, olo, o to tele ili hata unu, o koe faafoi. Ono olo le usta iyo le, no fo vaba aya. Mortato o tunula.
0: Bail conditions.
2: Iyo, afai ke vaya kuo la luka sabad vali, maire rine nga.
0: Awele ko keo fasu, wawinga na.
2: Saole ya.
0: But la vai la le ele Ya va vir mero mallelio ah famero mallelio le vea mallelio fin ngalo lo ne fiule la peo le auta nga famai ma fa mole mole o ke fare pui pui
2: alina o le numero sa e
0: a ko allo fa ave sa o kwa o nga ma nga yo nga e a fo ye e fa la wasi ai ma ma lo ka ko ya ya anko le me na fa
2: eta wa Ita wole mala mala mole tunu ya la to wa ya tsta ya mishila ba o lu sa ngale o e molo wa nga mai le o la ba tuno fo wa ye lo la polo muta
0: ya mali es mai ta wo fo la le le la va nga wa o tanga ta ye pe o mai tua et ta fo tanga i musil sila ya ya le le o pole la wo va nga le o le palolo po le pe o po alva pe yanga va ape ya langa tsausa no fango la ye po ye ni tsamitsi fu fu son son na tula fono
2: mal ma fu anga fono na ya lena fiso ta imel tanga no nga le le po ya fa si no nga ya e ma fa yuma ta wo yo va nga ya
0: ramo e fa mo mo le ape fa nga va fa ile ya sori ya ole o se mo fa no le ta talendo anga fo imel fa po ponga ne ya so ile nga ngai fo faiwa o oe male tu la fono e pui pui ai oe pui pui ai fo lista nga te mai ate oe ia o no o le tā ua tele o tu la fono ma la ia tau o le saunga le mu le ola fi le mu ma le ola fi fi o tangata uma ai le na o se vaenga o tangata ia o le saunga le mu fo
2: e le tau e se le tau o le vaenga o le fa tau waino o le saunga le mu o le tunu misi yo fa fi tau li le tupul vaya san le wu vayu fis fa kupula ia I le fa peritania kidnapping I se fa samua
0: Abbe famalos.
2: Oliva ingale tton man malamma le yeletunu olo afia yeletunu. Ile ave famalos a ilo la koma fofo. Ele osisiere vangane la tutu fa vanga mo mo. A fai o ye se vanga ofia lu esentina mele anga. Ele ma fa ir kamanga la kukau si fima lu kafai kom kafe fitono. Por fali. E ofo il fa na Ole kai me ke faye sena yo inga fa penga ma faye ile fa mata fo le le ke ru se lo mal fa le a
0: tu pul me ya o
2: la le ve tu la fo ile ton fa yer va inga le no lo tin tin va ya son ni wo ye ni se fa fi ta uli ya na tu a wo fi aru wo fi o ka me ki la ko kinga e ka fi fi le
0: el kamba
2: a e ta o me ye I o le wa Wale fa nga inele ya tita walo mafana uportina fo Ale uwa puli puli kuku matua Ya mese fo yi yer baonu nga lima inga elema fa yu na tatua Fa yesi tula nga fa pia Oli si vanga pito silon ta wulu fatu to play yo ngas ngasion mafofo mental health. Tele yo fa fita yo to pull terminate to no ain. It's to no fo anga fightele to to no kale si fa la ho potoga. Aolo wa afia ila to lo yinga se ngasion mafofo.
0: Yeah.
2: Oli vanga pito silon ta wu. Ol fa motino olo fo yala to vai fa la lua. A faye ke kilo kilo aku ele sa unga le mu. Le nofru tanga tele tonu lo ai nga tu sapo lo walo po se si o matu o lo fo tu wa o tata una vililia ia no tanga lo nga se fu malo lo ina sa ili se fiso so ani ina ia faia ni se tong fitinga ina ia to to fa fo si ai ia se ka fa fo lo fo le malo si o la to ma fo fo o no me lo to to to no fo fa ta si a fa si tele la to fo le lo o olo misi mai ainga mo mua wo wo le ka wo ainga meno lo ai lua o ngase ngase le mafafa dementia po hala va
0: vai Parkinson
2: yo tolu wo ye se va ainga wo le fi fi ai ma misa ma le ainga nga lu na ye le ai ka wo le ainga fa mo le moli e te tauna e longon tanga lu nga le le o le we se me lo ainga e su e
0: pe ora le le fa sa mbe e kongo fa king ora ingo o ya le la al mere e te sa pia voluntarily la va
2: ku ni fa tu e fa mo fa ni e ka ngor va nga na o na te le le ava no e ma ma wor ke mi mka nga lu nga le le sa ili o
0: al we resources
2: nga ke mo fo go fo po pe se te ri po fe se nga nga moy moy le ye longol mtanga le nga le le tamul molo le nga o le won se molo ay nga ki usu ko I'm okay
0: yeah
2: pa wanya ah e ye le temi e po pole ay ay wo manga o kanga kanga ye e mis e wala ko pa
0: missing
2: in yo yo e ye na le po pole nga wala nga ye le va nga al mtanga le nga le lo mola to ti te fa tino ina ia fa mo ti no ai mo o lo e sa ngale lua ele o ia i se va en o lo fosi ai o e se ta se ke lo se male ai nga pe ke lo ko ngo fo ia la to ta ho ba we ke e se we le ko manga o lo ai nga tu lo le nga na la fa nga na nga lo ku e we ke avan ai lo fa le pe lo fa ma lo si o le ska ma a fa ya we mari o ke a wa
0: mo fa ma lo si o le si fu fi
2: e se ta ngol mai nga ya o weke anu ma faku se pelo a ta usa o weke ro kwesi ngo fo I mana tuwa o te fa ma lu na tu no ula nga o lo to te le tu no lo vala mai e li po ti mai ma tala no mai pe ma fa nga fa se mo di nga o la ko tu lo o tina o la ko kai ko ru a po ni si fo o te to lu o la tu fa na po la tu ya e le o se soli tu la fo no ile ne ye tu no le fa yo si si o pa
0: Yeah.
2: Ah.
0: Yeah.
2: Se vanga.
0: Hey, mo.
2: Se vanga na. Se si la molo wai. Ah.
0: Eu pare cari de.
2: La na mo ya. Okay, okay, vou pôr o que ca wofo no le mama la mai.
0: Ma quale fia mal ma la mai ne dira.
2: E ta uole e si la fia e la tenu. O va engane. E ale un murior ku la fo momo. Insista. Po tu no la vio ai ai.
0: O le pure le umba.
2: E e mo dia lua. Ia man tua e fa sar va ngane pala ke mine ni sila. Ko le luo ko lo fa.
0: O inga fa sar. Ah, o
2: yo isi va inga. To o lo fa ia inga le ma se tasi e la titi fo
0: to sa. Ia la fa tasi sanga le.
2: Po lo fa ia inga le ma se tanga ta e le o le le.
0: Non ma fa.
2: Lo na ma fa fa. Ke le yo va inga. Ai a fa ila va ia pe on mene ke no ma se ngor su yo tei to lua.
0: O yo. Le me la le le me le le me le avo. Le me me tanga ta. Le angar ma fofa we na ngai fuina ya tawe e kuai monge or kan ka vale ara kon
2: mana tua ai va e mo ir circular fungo ne foi loco a o ile o lot to poi vesi me to noi
0: tu se tele sol tu la fono il tu la fono ah ai o la sol tu la fono il tu la fono al tu spa io ma che
2: mamma e ta uola
0: mamma la mala me fa io
2: e ta uola le mamma la mamma io la tu no fa mon mo ah o che vidi me io no va lutti na la inga fa si sia pa fa maru o one of i a fai o ye se va inga Oi, ai se soni ngā tū la whono o wha maka oi, oi, po o wha o ni mai te mā po tina, po haina vai tono o la bolo wai. Leila, awe lau ni poki ni montanga lue ngā leo, polo fisa leo leo, e fai se fufuanga mo ilato. Ah,
0: mālo, mafta I tele lava, mole hawa noa o tātou e whiloa iai, ma wafo ele, ata mole suanga le vā tele, ya walfa fonga mai le tunu ya mai se o ta hua la vol tu la fono ya fa mal sia upu muli muli mai la sunga sa tini
2: na o se fa manatu la tunu
0: ye
2: le sikala o barka ko palo kon ni tusa
0: mai ye no
2: eta wa le sile vanga na matu tin tan longa mani se le tunu mai fa fo tu anga le tunu o ta tu palo ta le la o fa ngon ni tusa
0: so fi tu lo ba ki
2: ai e le stala wa le sile vanga ta wa sa sa mi te le tu na fono le tunu en fo le suia ho ni le ilong Now let you know if I alia. I offer it to me for a feeling. It's a wallow listal in your family. A palook, a family letter to a tattoo to know to allow the fiasco before you leave finger man longer molly weekend. But was a weekend 5 years a weekend when we are a man or tattoo to no tattoo no mirror masson. Or just to see about our own tongue along and is if our love for sale to put him in the name. No, I fear I'll say for all the material song name where Messiah for you met or Tino. Just the only murder. Tato numero le fenga lung e fai lungo lo pinga ta fai langi po le telefoni di potia inicio venga ma etal no ntanga lunga le lo so se meta u e le o se fa la fa fo se o lo tasi tasi va tasi o va lo fai va e le fai va va la bunga e che ne ma wai fo i me lo fia ka ku po
0: le u la la po pa ma va la u sa ki o la lu lo ya pa bi le ala anga ya tu le fa
2: mo nu ya fo le tu ai se ma tu kalesia Istama ki ya ele kanisia spitu ya to e fio falo mai fa pe fo vai lele po fe la vola tudo
0: ah
2: manne ke lope ya manuel sa pati fa pe fo ta tudo I fa nga mano longa fo I mesa ningo la sa pam riele to I tapo inga se ta tudo ya un mesa o ya tapo o ke ro ngal fersa
0: yele na
2: te wo sa fa fo fa spo lo kanu lo mo boy o
0: ya lo wa ya wo ke alu ke I lope pesca le ki ko ko par ba la ke ro ko ma kan kan a ku ko
2: Yeah,
0: yeah. Yeah, move up se ilo fuaile.
2: Yeah, from nearly to the Vayaso morning weekend. That to if you lot Elias for real the Vayaso for the love for let so for me man. I
0: love have time. Yeah, had to fat man we had to for my mom on the lane. O follow fat to if fu wanga le afa. I miss the sapato le wa matalo sapato. Yeah, I miss for you to the mo favor. Lo pui pui ai ia le saunga le mu o tātou tangata le tausia leama leama na ia o le tūlafono. Whenua I, di lea vai aso. Soifua.
2: Soifua.

0: Attention all Vainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
1: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
2: Manumalo se pepe talo o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in e-world. Beo to fuafoe lau tava le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pea e malo I ala tu se I ia so for Rayleigh Tetasi, Lafos out of Abtolus Fultala Besiliato, and Mawailo Avroil Say, Fabina Foybea Lafos of Selenia Tolus and Outala Nisila Besiliato Foy Samoa, Ele My Cash Ale Digi Cell, E Fauna, Ele Clickex, Elima Failonga Taisel Lautala Shopping Vouchers, Malelima Petrol Vouchers Taisel Lautala, Leaseina, Iaso for Rayleigh Tetasi, E Yayaying Ole Fabitoa, Sekia Digi Cell.
3: Me e mafau fau mua mua se unga nguenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mua sawa wanoa inga nguenga wha leo leo. E le ngata I le tino, ai wha apea fo ili mafau fau mua le poto o maasani. O lo o yaifa ya o nga anga vaa, la to te fisoswani lau fai nga malanga. E yaiva se nga le hafiafi, e fitari le le mau fua fuanga. E wha angata le stala le aso lua tasio au kusu, lua afi lua ono. E tele a wanoa ese ese, awa lai te tue whaatali. Tangai ane le mseltraining.co.nz pe wala au le ovalpselau lua lua whaafaa toluvalu. Ovalpselau lua lua whaafaa toluvalu. Your future starts here.
4: Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa amai mo oe elau le tio whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
5: So if woman we lo tatu was no with tatu mafuta le tawa lungo lenga luenga o tala mai lo tatu was no. Au talia I neile su isu eino mo lianga o le faya leo tala tau faa leanga. E peo na tua ia ai le taita I o le tua ngai ma le vanga faa upu faya pui puia I a te tawa tangata. I tangi e lua u faa ulu atu I leo leo. O le tasio ia ma ta upo le tangi e le mistawa o nga maanga nu uma le tangi e le fionga le pale mia. O le stofio le neiva I aso na toe faya I e leo leo nisi mo lianga fau se lima. Fasanga lava I le sunga atu I la epa lupe sori aisa I lele mani e lea ngaoi. E mafua I se isi tangi u faa ulu atu le taitai o le malo. Le fionga I le pale mia, susunga la audi a le mali atua le uatea polata e wafosi. O le ua faa mao ni amai e se ofisa sinia. O le mta ngā luenga o faa msinonga ma le faa fua ino mta uputa u faa msinonga. Le taunu uatu o lea tangi mō le fufonga ina I le faa msinonga faa itu malo. O morianga e lima e aofiai morianga e faa, o le faya o talata u faa leanga, ma le morianga e tasi o le faa soe saa e faa o ngā ai au wala o viso o tainga faa te kono losi. Wa mafua mai ia morianga fau ni saa unuanga le te tai o le itua ngai, faa pele vayanga faa upu faya pui puia I a te taua tangata, na ngā I rei le paa le mie le na feilo a inga matu sitala I le stofi. Wa faa ilua fo I le soli ai e tui la epa, O le faa tonunga mai le faa msinonga I ona morianga I tangi e lua mua mua. O le tau fia leo na toe faya ni tala faa sanga lea I le pale mia. Ma le minstawa a onga maanga nuu. Ona ele I mai a sue sue ina mau o ia tangi e lua. Ma wata oto atu nei lea tulanga I leo leo. Na tau fia leo leo le te itai o le itua ngai matoe te tala itua I le stofi ina ua mai a. O na faya ona morianga fou. Lea ua faa tūlanga ele faa msinonga lea so lua sifuru lima o le masina neyo au kuso. E vala awai mō le teimi mua mua po le first mention. O faa ilo mai ele ofisa o faa msinonga o lo tatala le ua mō lia I tuutuunga e au fia ima le tau fia o lona tusi folau. O le faya yo se isi tangi ele paa le mia faa sanga le teitai o le itua ngai. Wa faa ilo ai ele sunga atu ila epa lupe sori aisa ilele madia lea ngaoi. Le tapena ai o lana foitangi, e mōli ai le taitai o le malo. O whaerua e tui la epa I le whero inga matu sitale le nei vā yaso, o lana tangi o le a au tū I tua inga tau wha leanga le pāle mia, na wha atu tū atu I a te ia inisi o na sāu nuanga I upenga ta wha ilangi, ma ta tonu o le pāle mene.
6: A lea na a ua toa e mōli ai a, ma kso e wangi e nea fiasi. I o, e le li pāle mia, Fapea wo o talepe. Ia I nāwe. Oti soso esi ma meia. Awane do ta ua meia. Ole li I. Fazia. Kero. Sao tam fai fo la ya? Mai a uto mua mai. Ol tero teini. Sa vera fa tuana. Ol fa tuana e.
5: Le sei tai o le tua ngai ma le vanga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata. Sunga tui le epa lupe so li aisa I lele madia le ngaoi I sona fina ngalo I le whelo inga matu sitala. O le awa noa yo nisi o to finga wha masino le wha masino ngofa nua masuafa. Wa ame I neide wha atala u ula le mtanga lue ngofa wha masino ngai le atinu u. Moni talo sanga e tu inatu e whaia I ai le filifilinga. Wa fa I loa le ofisa sini o le pūlenga o faa msinonga ma le faa fwaina ma ta upu tau le faa msinonga. E toa faa faa masino o loo saa inia. Ai fua fua le faa tumuina umo ia avanoa. I le ilo ilonga le komisi o le faa msinonga. O stasi o vaenga ta ua loo faa I loa ia ia inga mo e fia ta lo sanga. O le li poti lea mai le fua mai le tūlanga o loo ia I le soi fua malo lo ina. O I lato e le vaa le lima sfuru lima ma le ono sfuru lua tau sanga o le soi fua. E anga ba e talo sanga mo ia tofinga wha masino. O lea vea I o ala I moana lea lali mo e langi le ilani Jackson. Ma se tausi so I fua si nia ma le tere o tau sanga o lana tau tua I lea to mai. Wa wha ilo ai e le sosa iete o le ngase ngase o le kanesa I Samoa. Le filifili o lea tama I ta I tausi so I fua e a vea ma ofisa siri o le pulenga o lea sosa iete. Wa faa ilo ai ala I moana I le faa sana launga le sosa yeti o le kanesa. Lo na nganga o le fia fia e tautua ma faa tino le ngā luenga. E tali atua ia a fia ngau tangata e maua I le ngā se ngase. Ai mai se o le ofo ina o viso swani ma faa utuanga. E maua I tonga fitinga tala fea ngai ma faa I tia tia ai. ola masoi fua e a fia le kanesa. O le tamaita i teusi soi fua na tu ina tu iai le tupua peletania o salesa, le pine taua loa o le member of the Victorian Order, a uiai sa moana na mai astete, I le tatalaina leo le fono a malo o le taupulenga, e peona sa tali malo ai sa moa, I le tausanga e lua afelu a faa. Manu ia le faa iungo le vai aso, soi fua.
3: Pui pui lo a inga I le tau malo lu, au e te faa tali. Fa'atonu nei loa lo tuyer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po a maua foise o alo isinga singa se tau maanawa. E ma fai wono fai fua lo tuyer fulu, tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to fai ngō fie, mō fa pasili manisi fam talanga, really mai le vaccination helpline, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, Lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.

Okay, let's go back.

Thank you.

Yeah.

I don't know.

0: Oma nao mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu. A whaia lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma o silia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Monisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi limatasi, o lima.
1: Me e mafau fau mua mua isa unga nwenga faa leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mua sawa wanoa inga nwenga faa leo leo. Ele ngata ili tino, ai faa pia fo ili mafau fau ma le poto maasani. O lo o yaifa ya unga anga vaa, la to te fisoswani lau fai nga malanga. E yai vasenga o le hafiafi, e fitari le lei mau fua fuanga, e whaangata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua afi lua ono. E tele a wano ese ese, awa lai te toi whaatali. Tanga iane le imisautraining.co.nz, pe wala au le ovalpselau, lua lua faa faa toluvalu. Ovalpselau, lua lua faa faa toluvalu. Your future starts here. Baby.

Records, it's your boy Ben, featuring it's your boy on a track.

Mau, Gloria,
ni mai te tau kamata mo koe te programa o ahoni koe maoloto ya mai maokore o pai atu I a si so karais ko alo ka koho mao paramo ui Amen Koe pulpula lao matau tolu ni pungpungin ki pai a hea patu a mirie koe te au tongo fumaa tolu o ngai saami lao atu ia ki pai a patu a mirie o pungpungin Pakai ono ikai lelei, ya ono ikai sai. Ye nopo hakainga o whakatahapo. Aguhane koe lolo lelei na ringi ki e uru, na hipo ki e kawa e, ki e kawa o eloe. Na hipo ki e kola o no kofu. Ane koe hahau o hea mone. Na hipo ki e ngahe mounga o sayone. E koe potuia na tūtūnia I si oma. Ono tāpu I kina koe mo ui o tai ngata. Kori I tau ngata pēmi ai. Tāpu ki a kio e tō mahnati ki ni a kio I ngata o ngata o tō ma. Pai tāpu I kia oiki. E tō kai tāpu I kia mō tō kutō pē mō me amai. Kāpa tāpē e pā mōi kāpa tāpu kakato o kāmata a kia tāpu o kāma a hui. Pā maru maru a kua I kia tā mō kēnga māri o kukungi. Ke pai te haki mai wahe te me o whora o tau panong kiai I he pongpongi ni. Tau kauwhataha pe me lotu ko hake, wapatai ki o tua. E ni tau rerei ko pai ma ki tau tolu ni mo ui. E tau kaua I he pongpongi po oum. Tau ange te ku rongo lerei pe na he mea kotoa. Pe me ia pina. Tapa te ku mea mea I a fea wan, e te poki I he kolope. Same te au tōk tōlu mō mea I katoa pē kai tahai ni o ngā hima ko ia oe aruhape. Kau kongi te kōpū ko ia oe ngā hiva. Te au pō mā nima ko ia mi sāmi te au anoa I te au tōk tā. Ko ngā hiva na e hiva e takai ai o tua. Ke e nau pononga ko ia ki semtare mā. Ke whai ai ai nau rotu, te amu e nau hū. Ke sāmi ko ia ku tau panongo ki ahia kumkumini o ku tāku ia ka sāmi ki a te vita. Te au pukanga a sāmi ko ini ni tāpu aki ai o tua. Te mo tuunga o mo ui o kusini pie ma'u ki ia I e whaaringa o tangata. Ni he e nau noko ni whaata. Te me rino pe mo fia mo whan. Te au ngāwea ki te vita ai. Na kua tāta mahu inga e ua. Tau panongo kia he tāmi o tōngko mili. Koe lolo mahu inga o kutape ia I he kuru koia o Eloni. O kune whakamanatu mai, o kune tāra te ki tau tolu a I pani ai o tua. Koe tāpua kia I he kononga. E te pogi ki he hau koia o mounga ia hea mone. O kune kofofonga I e ia ai en mo ui koe tāpua e pai aki hau no whakapo ou o e pononga. E pa ose arike mai tāmi koe ia o e pongpongi ai mauni mea mahu inga

kau kia e ai a e kehe kehe i e tau whiohi ko ia o pai. Tako taimi ko ia o tau whiri ai te tau kua more more, o tau whiri ai te tau i noko hiko o whanga panongo, te tau whiri ai te tau whaifaka apa apa, i o tau kau ngā pononga, pia o ku tau te maua te a te oko o whani, te mo se oko aki, i e tau noko. Pia o ku tau kei taha pe, o ia, te tau maua kai ngā lau maari e ko ia, te tau kromore more, o tau kau ngā pononga. E kai te hoki ko ia, kau kwa mara tupai te tau kou koe taha, o wuhanga e taha, o ne whakaloto lahi i mai te kunehanga o whaka kouna ai feitu u te koe. Whakianga ko ia te iai ha tāpua. E koe tāla ia ai vēs ko ia hana tō lūku tau panongu te ai kouta. Hiko e ngā hemi pa hiko ai ha hau ko ia mo unga hea moni. Te ngā hemi unga ko ia tai ane he koe kotu ia nai kūtu ni lo wa hono tāpu i tina koe mo ui ka e ngata. E kai ni koe a kuhanga e tau tōru e kakai ai o tua o tuku a e tau kaikehe kehe e tau mā wahe wahe e tau kononga kua ta. O kia rewa e ko mā lohi o kia i a nerino e o kia i o tāpua ki whakalau maari e ala malawa ke inasi ai o tau whaari. Koe a ihe pongpongi ni tau kōtama hoi tō me mia pongpongi ni e tau kibu ia ke ni tau tō. O tau hokuna i te kakai o tau kokon, i he kakai ko tō a te, te anga i tau na fō ke tau tā. I o tau hoko ki tau tō ko te kakai o tau kokon ki tau tō lia, i bai bai i ai anga ko ia o i tau na fō. I o tau ngahi family, e ngā siasi o tau kau ki ai, i o tau community, o tau hanga mai o whaka a tā, i tau tolu, i tau hoko koe ka tai, o tau langa hala ko ki tawa tawa, i o tau langa horis, e mai mahe i ati aeanga o i tau noko. O tau hoko nai koe ka tai, o ku tau holoki a mai mahe, i o ki tai ki tau langa hala patawa tawa ke mai bahi e ki kau tō. Tam tau hoko ko te kai o tau lea a ki ana hi lea ki pakaloto la. O i tai ke tau whakaanga i e tai ni ko tō pe. O tau whiri ke tau ofa, tau i tai ke tau hoko ko te kai o tau wahe wahe i aanga o i nopo. E kuai ke tau ki si tua aku, ke amo tau kau ngā pono. Pohia kua ko i tau tolu e tāme ki au tau tolu i e pompugini. Koe taha o e mea whakaupo ofa i a ki hanga o no. Koe taha o kia hanga po uiwi ka bea hanga po maro. E kuhanga e taha o whakaawa e te tau tolu ai kainga maari e tau inaki ai i e tāpua ki koia o te waki mai i e otua pia maa ki tau tolu i e pono. Tōku te whakapitai e pungpungi, e tau mo ui e mamani koe nia.

ula hi au pito anga hi pai ke ke anga hi tau nopo. Ke ke hi tau haka tau kau. Ke ke hi ai anga hi tau mua. Ke ama anga hi pito oku tau hau ke me ai. Anga hi tau kio hi au pai. Ke anga hi pihi anga community ka mao tau nga hi si ahi. Tau ka mana kumai in sāni hoi pongpu mimi koi mea. Kaka oku opa i au e otua. Tako e pai ta. Ko kai taha wika e hui ngai a ke tau loto ta tau i e mea ko toa pe. Iau tau kehe, loto kehe i e anga e kononga. Ta hui ngai ke tau pi opa a, ke tau pi whaka apa apa a, ke whaka more more aki e a tui pa taha i e oka koi a akaisi. Iau tau ngai pāmili, i e ngai siase o tau tau ki ai, e ngā ue pe a, i e community, au tau kie ma'u ai no tōtaha. I taimi o ku tau. Rangatai ai te kei kei te ma te tau kei aki ni te sito aki. E au tau kiri ke te opa aki. O ku hoko ai ha mea opa apu opa apu. Me lau ia ai sāmi o e pongpongi ke stolu. Koe e ki o ku ne tō tō uhi ai kāpo aki. I e kei tō u o ku noko ai. Ha kā inga i he loto o kuta. Ea ka te hui kaya ke te tau kou i he pongpongi ni. O kua tau hoko kwe katai o tau whakatupu whai ta. Ea ku tau whakatupu mā vai vai. O ku tau hoko kwe katai o tau langa hake. Ea ku tau hoko kwe katai o tau holoki hiko. Aanga o tau piohi ya mengai ketumi yang tau tau ia maun. Okraha ai ofa atalaisi ia tau ngahi lea dan mei tau ngahi ngawe. Okraha mo pungpo ini tau pihi ia ahon. Ia tau hoko wa tau taha ok tau langa ai merino. Dan ia tau kura tupu ai ofa. Dan ia tau kura kataha i ai katai. Ia nga kuya o e tau noko, ia nga siohi o tau whai, ia nga ui o tau nai. Makai hono i tai nilei, mono ko amu o kate noko kata. Ai ngai kai nga, i he loto taha. O kate pai taha o tau ngai whaamu. Pai taha o tau ngai siati. Ia pai taha koki o tau ngai loto. I he oko kuya, akalai si. ว่าเจ้าตัวเฮ้ยเอาตัวไปตายอยู่ผมพลีเฮ้ยอ่ะก็ออกก็อยากเอาตัวคุณก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็
Ya moi nok mo pite ike i. Ya moi kata tau tau. E tau wai wai i. Mo kata whapaha i. Aia ngā kuia o i tau. Kia hui mo kono. A te ne kuati mai ha loto o ku oka. Ha loto kua mo ni mone. Mo ha loto o ku pie ngā ui kua taha ke i tau to. Te te tau hopo i koki kua mea. E tā puaki. Ie ni i te. Ie waka kuia o karaiki. Tawan ki o tō mātmati, e le tāa pikini ki tau tolu a ki ae, o kola ko tau panongo ki ae. E hoko ia ko e pātō nerie ma ki tau tolu i pongkuni, ko e pai taha o ki tonga o po oka au ki toia. E mo ui e te kononga o ki tau pai ki tau loka. Tau toa ma o kua mālua ki i pongkuni, e ono toi kua manati ki ki tau tolu, e ma ui ma o taha. Ai e peko i taha ai a fiona pe mai tamai. Ma maluta ai ngā ue, ma fiona na toko mai ai ki e māmani. E nā te ikuna i ai ai fiwi, e ke te tu ai ki e mōi e o tāngata. O taha koe au ke kua amu mai to mau whahi. Ke mau hoko koe ka tai te e taha. Teo ki ai a hono ngai, koloa pe hono ngai tāpua. Ke mātu mau tōru, pangeha lolo. O kuri ni ke ulu.
baba o elo ne hiko ki hono ko lako ya hono ko. Ke ha ngi koe ha hau mo unga hea mani. Hiko ki ngā hi mo unga a tai o ne. O po tui au tutu ne ki hau wana tāpu e tina. Koe mo ui o tai ngata. Rao ngā tō kola e pongongi ma ki mau tolo. Ke ma hoko ai koe ka tai a ku ma kumi ke ma un noko kata. E kua ku opa ki hea ngā ma un noko. Pinangalo kaya ay apion. Yung mga ayon to pare pami, yung community so sa yung kita pa yung poki yes yes. E kaya tapo yun na kung tapo yung magdola ko ko ko la ko magpanong kaya tukoy yung kaya ko ko ko sa lahi mo u. Masi magdola ko ko ko ang pumawa na sa tuliya. Yung tapo ko tapo yung mo u. Tapo yun na may kaungawe ka man ko ka man on. Tapo yun may kopya. Nau tolu nau me amai ni au pe ka mare kio ma mana ko ate na to nga ka to le pele ka ra bo mo fine moi ma pa na ma pa tu ka yo apio ka ta pe ki la to be ki ma to ya a ko ni ma mana ko ai na to nga ko to pe yo ko nga na nau to ma ku pa na ta i ku a ki ma i pa le ma ha ki ka mo a pe na ki a wa mo a ka ho ni ma pa i ko a bo wi o toni a na se na ta to si no ko to ate ki ki ho pa di to pa mana ki pa to la mo to la mo u i na se na ta to si no ma mo u ai ya ho ko lo ma ma no le po ke ma ma la tu a na ko ko to pe no ya po po la na ki ko lo di ho ma ma e ala ti ke na mo u i o di ka la mo u i te me to ma ki ai ke no to ma ya to ma ko le ke ya o ma o ke mau o fia tu na patongi a koto pio a koni i ngau na to ko ko na ngai a ho i a on e to ki ki na patongi e ke i la ba me a la ma e on moi ma pa i tu wa tu ki pa ka ola mai e a pio o fia tu si na pa me i ka i a toi mata ia e mo e a e tau ma kononga e mo ui na i o pa ang para no no no ko fi mari e ti ho aflo to on mai ti ta fi a mo ko ia on ti ko ka ma ti ko tonga ho a ti ho ko ti ho ko na hi ma to ma na to pa ma ti ta ko ti ti ti ma mo u ma pe ka wa te i ra la na e ma mo u ti ta ta to ia ka wa si to on mai ti ta fi a mo ko ia on ma ro ti ma ko le ka ia ti Jesus Christ ko alo ta ko ma ko ma u amen.

0: Apa ini kuah potong ya? Ia minta orang mengkutuk mahal kan? Ia kupaya berapa apa dia community kau ya oleh net polo itu selalu kukalan untuk tak biki askeli dia. Ia mungkin kita kau tak hamba ini net polo kau yang Islam ni aku ya kau portal noat kau tak apa kau tak ada okrek mahal kau ya kau ani unik sama aku kau mahal kau ya kepilih bisnis kau ya kau ana mau pun. Aya pai tala no ko ki pai ko tu a vaina na pong na pong ki ko ko ai vaina ni polo ni wa ki wa balu e tala no ko ki ko ko ko ko pai ki pai a no pure i o e na spoti e ha ka kai de mi tu ko ya pen se ki na tu ma pa ang e la va ki tu tu ki a ki ai vaina ki tala no ni ki no tu ma pa ka ko pai tau manak pe ki tau panong o kia no la e tala no a kuia. Koe tunga koea oe mara koea oe kukolo koe soka oku keke popo i e Nusilan ae tangata koea ko Gianni Infantino koe he tene hopo ko Palestinia ae FIFA ki he wake wakito pe koe kahaia ku kahaia Nusilan i he pike koe ni. Ni mara koe ku giti koe tine epe nko tese ko tonga apurau ko tese de masteria os ko ya wa ki aho no ko ko tawan ai nai ta seria ma be fei ma ti ko to te kai pi wa mea e ko to ko ya e o se aho ko ya wa ki na e ma te ka to a seria fei kai wa mea o pe ku ta rengo tes ko ma te na to ta ki fei kai e i wa o no e pe ho ko ko te ho ki a mai na ko ya i he o to mai. Nga e lapa poki ane ngāpi o te kahoko e vai ngā te te upe a tini koia ai Black Friends ki he laha ki te te uko ia koe e tesi koia o kuhanga mai i he tau ni o pua ke tesi e malu o kahoko ia he tini a kapu ke fine koia a Nusilani e kāna o kahoko e maki vai ngā pe a ngāpi e tini pe a Black Friends e mai tini a Black Friends 15 e na ko ko ya na pina malo ke mi prefecto ke ka ko no wa ki ta hiba ta ko fa nga mari pro aso ki ke si o ki ai e pa ya ko with me Henson I don't want go ya o e pa na ma inga ke na ko fuma e Nusilan ni e te te wat ko ki ko ko ai wat te si ya mo asteria ye a wo wa ko ya o a ko si ni a e pa ko mai ko ki ki o kala ni ya ko te te pa o si ya a no e ka pin
1: Malo no papa que te pasa que te tal bien que aquí
0: ka no friend mo kala na ki ma lo he no friend mo kala na ki pa o ki no a e ho ni ka dalo pia kendabel ka ni pia plenty o kala ni pia ma hok space ma nwa tu mo o tako be ka pong pong e ka dalo pia supplement mo wai kato ka us ma no ka o be ma tesla e tu nga ye pia NPC e lo tonga ko ya o ta kako wai ma ko ya I ke lo tonga ni o ke ho ke ka hoko a pai no lo ko ya o e a kapulu kamu tahu pada aku koya okalan ini ayam tingkat itu kau kau dia bah koya okon grammar sama Kelston Boys High School ayam tingkat itu kau koya ijen pak ini time awan di mana ia oleh dia sini dia kau malah kau di dia kau ini dia kau kau kau kau dia okalan ini dia kau dia kau koya dia kau kau kau is September ini top four koya dia kau kau kau is September ini nak kini pada aku koya anu silan ini. Koi ihe marae koi oi akapulu aipe ko paraha puki ihe payako koi a tini a Oplex ili tua koi ni kukotonga pao koi ili lontongani ai osea koi ni koi tau e ua pe moi maaloi pe tini opereti tau koi hano wana na oma ni mafaa ki he noa tini a Sharks tini poke a Sharks na kai ngamai ni a maanonu ni tini koi a pe a Okuhanga e poke tini koe opereki ki he tini teo tini pahoko. Ae vainga pe moe pums I he pongpongi sāpa te ia koe ni. Okuhama hinga mai poke tini he tuunga koe ni o he tini a opereki ki he kaukau ku ia te ngueni ke ni hanga pe o ane koe maani ni kauwa ina. Ke na okuhoko patongia I he tuunga koe ia na uia I he roa tongani. Ke a o nukaina no virohi he roa I kauwa ina. Ya mai amana ki rei be poki ki e e ma o ka wa ina rei ki ta ko ai te si I rei ni ki ko ni ka ho ko mai o se va ina ko mai ko pa ai te va te ki ki wa ki si ko ya e ka ho ko pe mai ki ni ko ya a sa te a ki ka ku ha mai poki I ki ni ko ya pa ho ko ni ni ki ni ko ki ya pa a pa ten ke ki na ko ya ko e be ko I lo I ka ta ki he ka pa ka u ya e po ke mo I ko yo a ni poki mai a ki de tunga koia o e senda e te sekeni te a Enten Lene Grant Josh Mopi he kapkau koia e taha e ko Josh Chikon koia e hau koia ko Fes e kau koia ni pahau kumoi pungs ko e hape e a Kodis Rekama ko te kawalu pita la hakai ko e pega woi e a Enten Sekna da mo Simon Parker kua e a Patrick Tukuloti me koe bion na Holly ko e matatoru ke a Taron Lomet somo koi Taylor koi kapteenia peki Celia Nimia ihe matatolu koi e taha koi Tartpati kia Samson I tautu I aho George Power Siari Lawaki Josh Lord Wallace Sekiti ya koi Tartpati tautu a kia Kyle Preston Timothy Tavatava Nawa Nawai kia peki kia Imoni Larawa ai ate tini ate ya complex te te roko en ko ni te moi pous I e hengen sa pate ko ko ko te tabi ni ma pom pom e ko ko ko ai ai vai na ko I ni ko ko tan tu ke ki ho ma ya se ye ni ni ta la lo mex ki e to ma te ma ta to ni na ko ko vai na en re na dai ka ko ho ko mai ko ya ko di tela ke ni ho ko ya ko ta te ku a ko ke a di sa ve sa da bli ya no an pega mari ke maro loai ke mo an vai na ko ni ko kamatan ta ko dia o tok ti hoko che te te ko ta ya mo ti mi ta da haya ta mo de teu ya tu e he ta ya ko a vichi mo unga ke le ka wat ke squat pe o pleki pe ya la ve a te ko hoko ke a pe ri porta ko de poki mai ai ti de slam ka u ya ta va a vichi mo unga ke le ka wat ke o pleki ke ko o la wat poki which mo uma pe awa tu ki sa ta vrita ki ka o ke te te o na vaina ko ni o ku hana mai ke te ma o ke mo tala I he ane aki o ku te la vea te a mo te la vea ko ke mo kapakau a kere pak ke a ku pau ke whaka poki mai a ki New Zealand a ko te otoru a kien ku whaka poki mai he tua ko ni ke na he lami la vea o ke na otoru I am a lucky rapora my book at George Bell. Oko my in a pretty doctor, Pepo, David Clark, in October. I put my money at the new slam. Pepo, kaitu ni ma o ta ki to a lot of tola be a kau kapa kau ko ya ti o te ki ero tonga ni a ya popi o lo tonga ya a Lady Jordan ka ma popi a Emoni Lawawa ko ya fehi kumi anga noko ka ma Rivo I Tata pe mo Josh Moby e pe popi ki a Rico Ioani ka ma popi a Timothy Tawatawa Nawi e nao ki lawa pe popi o vaina I le kapa kau de cada matímico y al oro peletí. O que hace que el au y el jamai y el agua y el caucao que ya es aquí de taja que cao que se mala y de aquí cao que en el AOL y de Melo y Silán y de Motu a Sao que el talanoa coñía que abajo con el talanoa coñía en el que es caucao que es el talanoa ko pai e pitu taki ki e pai ako maro ko e kine Crusaders ka mai Oblex Scott Robertson ke mi hoko pe pai ako ia ke mai kibu nou a riki a I mara I riki e la ea pe me salte o plan e na ki au kone kawa ke warrior pe me kibu ko ia I Australia te tala no ko ni ke I tai ke soke e tala no ke I e hoa kamat e te pe amanake mahina mai kouma ko ia te e lava e tō ka pahoko hatini e kaha I New Zealand I kawa pili pia o hini niango ke ai I ko na tō mai o pehe o ku hulia ko e shukau kau le rei ka ku na wongo te kai taimi ko hi e hapo hono te fotu o ma te pini e kaha te tō mai mai e ko unga kui a pia li a wori a I he lolo tongani e te kawa manak te te tau panongo pia mai ola o tala noa ko ni kawa pili pia moe tonga ko ia o kai te kau kau kia I te te hapi minik e ta e kau I te au ko ia e ena au e au e mai kau ko ia ka hoko mai e na tango kia ngai wongu kuma mai te e I nga tau tau ke ko kama ko ia e ahoni e mara esporti ia a ta te hoko me tala monu ka mana to e pen kau kawenga ngau e kau ko kama esporti ko e vaino maro oa e vaino kong e kau kilonga ki e kau ka mo mea

0: We are the Tonga at your room, but of the meat to a minute, Tata, Hoga Hiva, for your Marie Gonita, Grosje, Danica, David, Gnome, Tongo, Bemi.
1: Mote Marmo, Tongo, Bongin, Malo, Maria, Hawaii, keep a moderate Tauka, Tonga, no topic, who may make it up for Galama, the Seo Bongin, Tau Fositai, Big Hill Tour, Tau Corico, the Tauki offer, who find my Tautol. Tau tu utambo ui mai ki he toko naki hono tolu. Oe walu imahina o he tau koe. Oe tau te tai anga ia he pungpungin. Tau tau tua na whama alola. Koe ui koe ofa pa moe tau hia e o tua. Ko whai ma tau tolu ka maase o tau ngahi family. Kai ke ngata pe si kai gato ngai nusilani. Ka koki nau tolu nau bea mai he ngalua pe. Mea tapa pe o e kolo pe. Ki tau polo kalama retio, tau kau whakataha pepa mo e tau mua ngā au e tau retio, ko lalanga e mo I kakato I akalais. O tau kau ngā kawa e pehe whawhetak he oha pa mo e tau hea e otua, ko whai ma tau tolu mote. E mā si ka e ngā tonga hono toa pe. Ura ki pe mote ko ufofo ngāt pe e pure, kau mā e toe ngā kau ngā au e pa mo e motu an. E whaba lolo to hounga ki o tau ka e ngā tonga hono toa pe. Nau kei a fea, tau ia te, o miho mou falala, mou amanaki, ke fai fatongia e motuani, pa moe kautahani, peko ia kuiloa koe tuasila o e whakamo ui, ma o tau ka inga tonga, kufofo ngātua e whama alolo tohonga, me uke kuosi ke weekend, ia inga imbelele na e ave atu e o tau ka inga tonga, tuke he ngai matakari ke he kaku e whofo ngātua e whama alolo tohonga, pa me motuani. Anko e koe mea kwhaalawe ki ai tōla he tau kāinga mna wafe mai awe nao ngai mea lere koe mo indi koe fie mao ha tokoni ta whakeo e whakatau mea lere o kina utolu ya kua osi hoko ngai palo pare ma o kina utolu koe toke aike na uo whakasio ha nao ngai mea lere pa kua kulawa lere I pe e motuani pa mo kautahani ke tokoni ke tau kāinga tonga te tau ai pe ia pe kofi ai kau taha te ke lava te kia yo whakatau mea hao mea le kau fie mao pehe motuani ke toko ni iho tau ka inga tonga ke ua tena usi ifa inga taa ia mot I he tafa kio whakatau mea le le kau koe koe kwa maalo ia pa me motuani pa koe kau taha ni ke o tau ka inga tonga hono kotoa peko ki mea pe kou fie lava kia he pong pong ili mot kou hiko ki nau tolu kuyaho nau ngahi mo ua peko ya wilo he I mala e whakatau mea lere una osia o nau ngahi ngoa ke pay cop peko e pay credit peko e uesia o nau ngahi credit whaka mo ua ka wae ni ihi ia mote ku stotongi o nau ngahi mo ua ka kwe toko ni ako tau ka inga tonga ka pau ku mo osu a papau I ku osi o mo ngahi mo ua o no totongi mu whenga ke mu whetu utaki ki ngahi kautaha totongi mo ua ko iena e whai ke hano totongi o mo ngahi mo ua ke whakahoko ki he peikop ke mahino ku os peik o mo ngahi mo ua ke I tuu pei ai he koe lao koe tau e nima e sistemi ka e whakaasi ai ku os totongi ai mahino ku osi pei ofu e ngahi mo ua ko ia pe kaurere ia mo tokoni ki ngahi kore no te tau fai ki ngahi finance. Ka wai ni hia koe nau silawa mai pe ai o mahino ke motuani koe kai ke nau mahi no ia ngahi mea koe ni. O tala mai ku os totongi. Ka koe whato kanga pe e motuani mo fwa mana tu atu tau ka. Ngahi kai ke tari he ngahi finance e tau fwa matala ngutu atu ku os totongi. Te nau fie mao hano proof o ngahi mea koe ia. Ai bau ke nau fai e fwoi ngā aue koia, ko no tohi I ki ai ku osi pay off. Pe whakataha mo ia te nau o mai ha tohi, ko o mō kōri ka te nau tohi, ke nau seni mai ha tohi, ke confirmation ia ku osi totongi osi e ngahi mo ua koia. Pako taimu koe fai aha kore no, ke ngahi finance, urawa ke ave ngahi tohi koia, o fwa mo ni ia ki ngahi finance, ku osi totongi osi e ngahi mo ua, pe ai toko ni a ke kore no o kufai. Koe ke ki mea peo kou fie toka ngake ha pongpong in mot, kou rina e fou mai ai e motuani pa moe customer I he weekend. o malawa o mai e ngahi toki te me ngahi kautaha ko i ena totongi kia e ngahi mokua o whakamahino mai ku osi on totongi tai malawa rewa ke whahano e tokoni rewa ia ki taimua kore no ke ngahi whaile mako ki me peo whai ata alawe kia e pumpungi e tokoni ko tau kai ngato ngai ta whakoi ne kua tau kerele ka koi katoa ngahi tala noa ko ni mot ko e au tonu mai he tua sila e whakamokui ko ko ia wilo ko kautaha tani ka kasi papa toi toi ma watu mea e ngahi tokoni ma watu mea ngahi mearele mowhe mau me se whanki mearele I ki peo aloa u ke ngahi tapo ke o ihe ia te ia he taimin ko ia nae nisi na nau fie mao e ngahi tapo ke peo ku manual pe ko ia ku kia u kaike automatic o ku ihe ia te e tapo ke ko ia he taimin ki nau tau fie mao mearele tapo ke kia o ku ihe ia te ia he taimin ke whai mea I hano hano wakai e ihe ngahi fie mao ko e ni mote. Ma maha ko ki mea peo fai ke halame he pongpongin, toi ngā ngahi mea te tok fua kakato he ta polo kalama he ta taha peo fikiai, tai maa lo o pito mao ko e ngā maare. Tua sila anga mahe ni ai pe, fika fitu nge au taha fitu ihe Great South Road I papatoe toi. Fitu taha fitu, Great South Road I papatoe toi. Ko fika telefoni pe, ko e ua fitu noa, whanoa, whanoa, ua fitu noa, whanoa, whanoa, ko fika to to e motu an ko no au taha taha fit fa no ani mata fit no au taha taha fit fa no ani mata fit ta mo no at pe nga nga fanga au a ho ko fo ke mo ma ho a nga au de le I a hon ba ma ro pito ma fo nga ma ri ko te vita fo ga ta I ka buk ba me ka ta ta ni ka ka si ba pa to to ba ma ro ho mo me mai ka mo me
0: Alo bito e te vito e kau mai tau kau whātahe huan pe tala monua te pe ke tiko e ngai whatungia hono kotoa pe o ku fui sia mai pe mea pina pe mo e whatawange mau ha a whakoloa I haoni o mai toi ngai pure pe mo e kau ngāwe I hono tokoni au tau kai ngato ngā I he ngai whi mau ha nau ngahi mea rere a te pe tau ki hiwa ko nimo tau tai tare pe ke tau programo ko e tāno ke mui lerei

0: We are little don't out there, Roma, without I mean, good toy, minute, home of full behoka data, huh? Fang a marie, go need a crochet guitar, nigga, get devita, or me at all, one of them.
1: Mote, mamma, tau, my bonpongin, or go to go to a formal malva type, and I've got up with a pen, I come at a maya, tau, calamata, and bonpongin. Kata boke, fakakato, a toy bit, a bol calamaki, a hoodie, my weekend. Kota ano ako ni mote upay at yung pamay yate ko yao sa ni kakas ipapa toy toy pe ko yao kulo ako tuasila ko mabuhi kuya frase lo tong mahfan at tau ka ng tong ako ng kota pe buwas e may hiyaten abe hamunga hanere de ko kota ano ako ni mote kung ay tapro kepio kuya hiyaten o ku o kuaw ke gimba tapro kepio firma o tau ka kain hindi na pa ekipay o kukia, firma o ha tapo kepi o kukia, o kuihe ia teni a tapo kepi o kukia. Wafe ua taha, ina utolu firma o maa olunga au pito, o ku I maa olunga makehe ia mahi toenga u tapo kepi koe. Kako frafe atuia kwa tau kainga tonga hono kotoape, kina utolu firma o ha nao mealere au ke mealere family, SUV. Marawa lewe e motuan, pa mo kautahan, ke oate ngai mea lere koe ko tau kāinga. Tina utolu kō mai kai ke iheni ngai mea lere koe maulava lere I pia o mai ngai mea lere koe. Ke teki mō utolu si kāinga tonga ufie mao ngai mea lere. Kako srafe ia e pōmpongin, mō wafe mai, ia te koe a tāni kākāsi, uia ia e motu ahe ao ni ki faifa tongi a mao mō utolu I tafāke o sra tau mea lere. Mahu I mea beku fai ati ke halawe e pōmpongin I motu. Tara munu at peke aho tapu o pungpong, o whake mou mau ha aho tapu munu ia mo, mo kres ia pungpong ina mo, toi nga ngahi ngapa ngā ue aho poin. O whake mou mau ha wiki en lelei heu jes, kai maro au pito mau whai nga maare, ko au te vita whakata I kabuka, me kau tātani ka kāsi I papa toi toi. Tua sila anga maheni ai pe, fitu taha fitu, Great South Road I papa toi toi, fitu taha fitu, Great South Road I papa toi toi, Peko sika telefoni peko e ua fitu noa, faa noa, faa noa, ua fitu noa, faa noa, faa noa. Peko e noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu. Fitu utaki mai pe, kata toki whaka kakato, a ngāti e mao no kotoa pe, e tapake o e whakatau mea lere. Mālo au pito mote mao whainga maari e, ka mō mea.
0: Malobi te David ai ho o mi e ngongo koe ki ina se taha tau kanga tonga ko toa pepe mo hono fietroni aho tau kakai ko hi koe fi maho na ngahi mea lere pe a taong pe ke maho aho fi fi e hon pe fo ke pure pe mo toi ngā kau ngāu tau tai mi o kutoi minite fitu pe aho ko a taha taha o te pe tau ngai fasi koe ni maki motor hono ko toa pe tau kau whataha ugari te tonga o Aotearoa pe mo talamo nuat ke motor hono ko toa pe o te pe fasi koe ni pe maui a pauri aho Ya moe lava e fatongia hono kotoa pe kuo ikuna ani fiafi pe ku hoko eko whakakoloa ho o whakataulamana e whakahoko pe kuo ikuna noa I e kaunga whanonga hono kotoa pe I e fua fatongia kua ke whakahoko ka ma Loni Prescotti, me tala munu e tiatik moua hei ngai fatungi honu kotoa pe fuesia e whaamiri ka mai sesi. Fasi koni o atia pe maaki moua ya.